0: ba tun sa fura no sa ji sa ba kuma me bra ba kuma me
1: ye na sa tu mi ko
0: o kubi ani we ni

ana e baso me pa cho ba be down wadi e tire me why because na go FM presenters ni DJs ni nyina technicians ye nyina e ba be go ye cosmos baba e pa cho good afternoon kesi pa and come out baby bia wo sa wo te benka bia na menka wo se kasa fidie no e ya go